0: FM.
1: Exciting.
2: XFM.
0: XFM.
2: FM.
3: El exacto hora en las Islas Filipinas, a las 4:35, y a la hora te levanta en el Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, y también el ascorbic acid Santon Vitamin C to boost your immune system.
4: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

kagatan ng kabasamiento ng mga notisyans magkakatropa. Ayer magkakatropa un insidente de kema magkakatropa. Elia Sosede magkakatropa alina barangay talon-talon. Adon ng magkakatropa 19 magkakaserias Elia Manupod. 5 El Partially Burn magkakatropa. Y también a 24 pamilya El Kenya sale afectado magkakatropa. Ayerese aga magkakatropa alina barangay talon-talon donde gane. Ali particularmente na Puerto Princesa barangay talon-talon. Un senior citizen Elia sale muerto y uno el residente magkakatropa El Iridoc.

0: Headlines.
1: Headlines. Sa magkakatropa, barangay council, magkakatropa dala barangay Ayala. Ito ang kabisa si Kapitan Poloy Olvinar, magkakatropa. Ayas, pundo si El Rubin Patrol tambien.

tropa kun cuidado, no? Kay si Kemael Casa magkakatropa kabara at ali dikit-dikit yung status magkakasa, hindi yung status po depensa magkakatropa ke Chene ay posible man umit gayota otro magkakaserias, otro propiedad magkakatropa si ustedes, hindi ustedes kun cuidado, no? Hindi ustedes kun cuidado magkakatropa si ustedes sa Bisaya pagadinamak lang, ah, aquellos maga nuay que ver si po salina kaplag, kami na magkakatropa, hindi po depensa si Chene Basila po siya pwede man, na? Por eso magkakatropa, hindi lang SAS, eh, magataman na Chene kita po sa taman charge o magataman plug kita maga appliances. Sino tambien magkakatropa? Aquellos tambien, aquellos

gayot magkakatropa, no, di sa des mag-wiring, no, alin na di sa des magkakasa magkakatropa. Si Ese ba, ay, hindi ba ba nisisita, ba kambya magkakatropa, baka ano sabi kita, faulty wiring, o ko sa ba ali el rason magkakatropa. Pero, yung datong magamiyan, bro, del Bureau of Fire Protection magkakatropa, ta kontinuaya kung to si el investigasyon na serka ganay kon el insidente, no? Ayer, total de 5 mag-fire truck el kenya responde alin na lugar, no? Para apasigwa lang magkakatropa para pagalan ko na sa pwego, hindi na mas mangkalayat pa na otro pa magkakaserias. Pero, magkakatropa, sad to say, no, makatriste pensa, kay manada pa siyempre, el kaya, kaya man umit magkakaserias magkakatropa, no? Valor, talis sa magkakatropa na valor de 1.3 million pesos, el valor todo del destrozo, no, del magkakaserias magkakatropa, el ya sale afectado. Italina 24, no, mas de 20 magkatropa pamilya el que ya sale afectado. Itatende ahora el barangay council también magkatropa el magbarangay council del barangay Talon-Talon que itatende y también el Department of Social Welfare and Development Office con el maga ya sale afectado pamilya magkatropa, no. Ayer alas 8:42 ya del aga ya pa ya control ya kwan ko neste, no? Ya deklara ke fire under control ya, no? Pero, ya man fire out yat ko neste magkakatropa, talina alas 10:15 del aga, no? Del otro semana tambien magkakatropa, otro semana tambien, sindi man kamali magkakatropa, kwanto bilog tambien kel insidente de kema elia sosede, no? Ayer tambien galit, chere tambien insidente de tiro alina tawit, de incendio tambien magkakatropa na tawi-tawi, no? Manada magkakatropa kita tapo de mira maga insidente de incendio el kaya ukuri magkakatropa, no? Por eso akong cuidado gat kita, no? Especialmente magkakatropa si kita magkakatropa sabi kita ke si kami naman kita magkakatropa kung cuidado gat kita, no? Check gat kita embonamente el todo magkakatropa. Kung el biktima magkakatropa ya pwede identifika, no? Kel abuela magkakatropa ano abuela muri, no? Alina insidente de quema na Puerto Princesa alina barangay de Talon-Talon, no? Este del Viernes noche este magkakatropa, no? Kung

0: tropa de Quema, no? Kaya susede, alina, barangay, na zone 5 barangay Bunyao. Kabar, may 3 tambien kel magkakatropa, akal tambien, Quema tambien, Gutierrez Drive, barangay Putik tambien. Na, kaya meron si mga sigilito sa talisidente de Quema. No, akala po ito presa sa Galichard, 2 pesos Galichard na Quema. Del biyernes pati del ayer, no? Del, sino makamali, wait lang ha? Pero daw kita kay, check daw kita kel, kay ayer, sabi, ayer aga, tiyan na taming Quema, ayer aga, sino yung mga kamali, magkakatropa. Ayer aga, tiyan na gat Quema, no? Por eso, magkakatropa, akong kuido gat kita, no? Especialmente na mga gamit, dito mag-appliances, alin na magkakasa, check ito to sa desembunamente. No? Si Cosa Man El Causal del Quema, eh, si Aura Tapicural, sabi al dito ang Bureau of Fire Protection, si Cosa Gayot El Causa, magkakatropa, del Quema magkakatropa, no? El Yesus de Ganit magkakatropa. Muya del ayer otro también ste. Del ayer magkatropa no el Kenya Muri. Akel incidente de Quema ayer aga. Pero del biyernes akel ya abuela gane magkatropa el Kenya Muri. No na alina este na Puerto Princesa magkatropa na barangay Talon-Talon. No magkatropa. So alsina el ya sucede ayer magkatropa no Quema. No alina otro okay. So, asina magkakatropa, no? El suceso, ayer magkakatropa, no? Incidente, sigilitos incidente de Quema, el que yaristra na Bureau of Fire Protection magkakatropa. Alas 4:55 ya magkakatropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: El ora talibak natin, el Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Akalos magkakenkere keda blanca, kenkere keda kutis porcelana magkakatropa. Kabarbe mahilig ito sa restong makape. Tumos sa rest con el Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Itambien el ascorbic acid, Santon, vitamin C para manbusel yung seres immune system.
1: Exciting Philippines!

Maskin man magkatropa kasawya ustedes, na kuanto anyo ya ustedes kasaw magkatropa, numa deskansa e namura ko na ustedes esposo. Chard, ang sina ba tabentu? Di ba Chard, di ba? No, maskin kuanto anyo ya ustedes,

improve. Kayo din ang iyong kabuhayan. Lucky number magatropa di Gemini. Number 15, 27, 44, and 46. And color for the day di Gemini, amol color peach. Maga katropa. Ayan, itambian di Cancer. Yan na sa del June 22 to July 22. Cooperative ang mga kasama mo sa trabaho. Darating on time ang tao na tutulong sa problema mo. Lucky number magatropa di Cancer. Number 7, 19, 25, and 47. And color for the day, the Cancer Amuel. Color mint green. Magkakatropa, SL. L. Color for the day, magkakatropa. The Cancer, L mint green, magkakatropa.

at sa paggamit ng ATM, baka mag-loan at manakawan ka ng malaking halaga. Magiging masaya ka. Lucky number magatropa de Leo, number 25, 29, 41, and 44. And color for the day de Leo, amul shocking pink. Virgo, yan na sadal August 23 to September 23. Magkakaroon ng engagement proposal. Darating ang best friend mo mula sa abroad. Ipupush ang pamamasyal. Lucky number magkatropa ni Virgo, number 41, 47, 33, 25. And color for the day, di Virgo, Amuel, Jade Green. Libra, yan na sadal September 24 to October 23. Patuloy ang daloy ng masaganang kabuhayan. Suriin mabuti ang contract bago ito lagdaan. Lucky number mga tropa di Libra, number 3, 29, 33, and 45. And color for the day di Libra, Amuel, Majel.

Ken, ah, basta sina ora magkakatropan sina ora, ah, din temprano tama mira o tauwi ko na di atong programa El Exciting Pilipinas. Ayan, thank you so much.

0: Oo, no, del ayer magka tropa. No, del ayer, abin temprano kami abuya di Richard. Ah, ya perda lang el internet. Preso na kami pwede magka tropa man. Ano kami pwede man na kuna page di Amon. I good morning kun Marlon Reyes, magka tropa. Good morning. E tambien, ako nal diaton magka tropa kien. Abien suena al dila magka radyo ta uwi ko nal programa Exciting Pilipinas. Magka tropa, mas padal diaton magarating siya sa birada del programa Exciting Pilipinas. Aki lang SNN 99.5 XFM Zamboanga.
1: Narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Yes, to help! Yes, to help!
2: Santo Blasco.
3: Ako si Arnel.
4: Katrabaho sa Usa ka Hardware.
3: Dili malikayan nga bugat ang trabaho, mao nang usahay.
4: Wala sila mailihok.
3: Samot na pumutukar ang akong arthritis.
4: Pero sukad nga minom ko sa Santo Blasco,
3: dili na jud nako batiyo ng kasakit sa akong arthritis.
2: Epektibo gid kayo.
5: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santo Blasco Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Santo Blasco Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santo Blasco Coffee Mix. Santong Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
0: XFM.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
11: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pahit sa sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gate. Kamutol, testingin ba la? Kampiyong di dyan, Turbo.
13: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
13: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
0: XFM.
16: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
17: Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
18: Santon Gold Coffee Mix.
17: Gawa sa pinaghalong

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
3: XFM.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Clair Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhan Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas na
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katropa,

yan, mga katropa, mga katristepensa, mga katropa, 65 anyos, abuela, mga katropa, el yanda con este taya, mga katropa, el un persona, mga katropa, pasensya con los mga kenta, wiste mga tiempo, takome, mga katropa, ya punta de ese pescueso, abuela, mga katropa, na pur por sitio, lita barangay, Balubo, mga katropa, na Rojas, Zamboanga del Norte, del otro día, mga katropa, no? Con el víctima, ya puede identificar como si Salinas Celino, mga katropa, y el ken, mga katropa, suspechao, sobrino lang de este víctima, mga katropa, un 32 años soltero, mga katropa, sobrino del víctima. Ay, ako ko siya, ay, ako siya entra na pensamiento ba, mga katropa, de este mga persona, no, ang sinaklase, ano, ay lastima, mga katropa, hindi baka siguro este persona, na, hindi ka te baho na influensya, mga katropa, de droga, mga katropa, kay solamente, mga katropa, el quien puede hacer con este en sinaklase, aquellos mga, at ang sinabrutal de matanza, mga katropa, el solamente kita pwede ase de ese, mga katropa, aquellos mga, influensya de, bajo influensya na droga, mga katropa. Pero el de atong mga autoridad, no, takuti na kundusi el investigasyon gane, acerca gane con este incidente, kaya según el motivo, personal grudge, mga katropa, no, con el, este, biktima, mga katropa, ka, biktima ke talil edad na 65 anyos, mga katropa. El autoridad ta continua kundusi el investigasyon, mga katropa, acerca con este incidente, y también, at, ay, tienegale problema na pensamiento, tiene problema na pensamiento, alegaumente tiene problema na pensamiento el sospechao, que tiene vez daw, según mga katropa, tatuka con este mga katropa, no? Naku, mga katropa, ay bien makalasti magat con el 65 anyos, abuela, que tia se disuyo, no? Tia este mga katropa, kay mismo sobrino lang el kenya mata con ele, mga katropa.

kasagutan ng health. Lucky number mga tropa di Capricorn, number 13, 25, 33, and 41. And color for the day di Capricorn, amol color lila. Aquarius, yan sa January 22, February 18. Mag-sponsor ka ng fashion. Mga katropa, masaya ang iyong bonding sa mga kapamilya. Iwasan ang pagkukuyat. Lucky number mga katropa, the Aquarius, number 15, 11, 39, and 47. And color for the day, the Aquarius, amal bright yellow. Pisces, yan sa del February 19 to March 20. Matutupad ang ipinapangarap. Magiging viral ang kanta mo sa YouTube. Posible ang concert. Lucky number mga tropa, the Pisces, number 13, 27, 45, and 49. And color for the day, the Pisces, amal crimson red. Aries, yan sa del March 21 to April 19. Magkakaroon ng ekstrang kabuhayan na makakatulong sa iyong financial problem. Exciting ang love life. Lucky number mga tropa, the Aries, number 5, 22, 35, and 42. And color for the day, the Aries, Samuel, color green, mga katropa. Sana takitang bienal di aton, resulta de loto mga katropa, aquellos mga katropa di aton, kenta esperanza gayot el resulta de loto. El di aton mega, o di aton grand loto 655.

Grand Lotto 655. Kaya ito chart, kaya baka ito yes eh. Ah, magkakatropa. El Diato, Mega Lotto 645. Mega Lotto 645, nekel niya gana. El 15 million. Itambian el Grand Lotto 655. Kali na 81 million magkakatropa. No e patambian el Kenya sale ganador magkakatropa. Por eso, ustedes atayaya kaya baka ustedes el Kenya ay sale ganador.

99.5 XFM Zamboanga. Thank you so much. Honel de ustedes, sumakompanyarismo, mga tropa. Muchísimas gracias. Kay temprano pa, mga tropa. Ta sige ustedes manhunto ka namun, mga tropa, aki na programa Exciting Pilipinas. Otra vez, good morning kontra Sir Tristan White Gulay, kon Marlon Reyes, kon Sir Delson Sapurani. Good morning, kon mga miyembro the Crime Watch Volunteer. Taon, Alina Don Gem Santa Catalina. And syempre, kon Ma'am Agnes, tinguha, mga tropa. Kon todo kon aldiaton, mga tropa. Kevin Sonal Dila Magarajo, ito na programa Exciting Pilipinas. Magandang umaga sa inyong lahat, mga tropa. Pilipinas, mga tropa. Deserdes katropa, katropa, katrina ninyo. Mga tropa, stand by service ko na siguiente programa, El Bullseye. Luego, mga tropa, ng SNN 99.5 XFM, Zamboa.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sandown Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandown Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Kabalo ba ka nga ang Sandown Plus Gold adunay bioactive compound nga flavonoids? Ang flavonoids o sa phytonutrients nga adunay anti-inflammatory effect nga mutabang malikayan ang mga paghubag sa atong mga organ o parte sa atong lawas, sama sa paghubag sa prostate, paghubag sa atay tungod kay nitaas ang SGPT o paghubag sa mga tiil tungod sa arthritis o sobrang uric acid. Sa dugang nga mapagtuon, ang flavonoids makatabang usab para malikayan ang pagkadaot sa mga selula tungod kay usa kini ka potent nga antioxidant. Mao nga kung gusto nga ma-maintain nga healthy ang cells aron ma-healthy ang atong kalawasan, pag-inom og Sandown Plus Gold tungod kay ang antioxidant o potent antioxidant ganaa Sandown Plus Gold nakita sa pagtuon nga dako og katabang para malikayan ang sakit sa kasing-kasing, sakit nga diabetes, cancer og inflammatory disease o mga sakit nga adunay mga paghubag.
3: The Secret of Health.
6: Kabalo ba ka nga ang vitamin C usa ka safe og epektibo kayo nga phytonutrients tungod kay mo pakusog kini sa atong immune system nga makatabang dili tadali magka sakit. Ug sa dugang pa nga pagtuon sa atong mga eksperto, ang alkaline nga vitamin C makatabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells and tissues sa sulod sa atong lawas. Mao nga kung vitamin C imong gipangita para himsog permi ang lawas, pilia ang Sandown Vitamin C tungod kay non-acidic kini nga mutabang malikayan ang pagkadaot sa mata, dali nga pagkaayo sa mga samad, katul-katul sa panit ug labi na gyud iyang pakusgon ang atong immune system.
3: The Secret of Health.
5: Nangita baka og kape nga dili makanerbiyos og makatabang sa hormonal imbalance? Kape nga di makapataas sa dugo kay healthy ang sulod? Sulayi ang Sandown Plus Coffee Mix o sa ka-healthy coffee nga adunay mangosteen, soybeans og kamunggay. Mao kung kape ang imong gipangita, pangita ang kape nga adunay health benefits. Sandown Plus Coffee Mix, ang kape nga walay side effects. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Sandown Gold, Sandown Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og Sandown Plus Coffee Mix.
3: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Sandown Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Sandown Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Gold.
7: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kadya nakaila og nakainom ko sa Sandown Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
3: Sandown Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Ang epektibo nga kombinasyon nga Sandown Plus Gold Herbal Capsule og Sandown Vitamin C og syempre pa ang healthy nga kape, Sandown Plus Coffee Mix, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug o sa tanang butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa dugang kasayuran, i-text lang si Doc Remilito Oy o Doc June Alcizar sa text line number 0919-002-8117.
3: At ang iyong programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remilito Oy o Doc June Alcizar sa programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
3: Diri lang sa XFM Davao Region.
8: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na ko pagtinaw sang akong mga mata.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C, Sandown Plus Coffee Mix.
10: Ako dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe,
1: ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mga katropa, exa!

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Super exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Yes!
2: Sa
3: ako si Arnel.
2: Gatrabaho sa Osaka Hardware.
3: Dili malikayan nga bugat ang trabaho. Manang usahay, wala sila may iliho. Samot na, pumutukar ang akong arthritis. Pero sukad nga minom ko sa Santon Plus Gold, dili na dyan ako batiyo ng kasakit sa akong arthritis. Piktibo gidgayo.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: XFM.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone ah. Ina, kapag bako ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh yes.
10: Turbo, may maca at clamuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
5: X FM. Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
14: Mga katropa, exa!

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin pag gamot.
4: XFM.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar balance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika. Clear Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhan Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
4: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York. Sister Pain.
6: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Mga katropa, X

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

mong ipilit kundi kahiya, pampag-aalala ng pakiramdam. Di mo na kailangan pa muli mag-alala, basa mo sa kaliwa at piling mo sa kanan. Higupan sa kiyo mo lang habang may nakasala. Sali lang at amaramdam ko lang ang

0: Plus Gold.
1: Ako si Arnel.
2: Katrabaho sa Usa ka Hardware.
1: Dili malikayan nga bugat ang trabaho, mao nang usahay.
2: Wala sila mailihok.
1: Samot na pumutukar ang akong arthritis.
2: Pero sukad nga minom ko sa Santol Plus Gold,
1: dili na jud nako batiyon ang kasakit sa akong arthritis.
2: Epektibo gid kayo
0: Santol Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Kung dati

0: Now available in your nearest drugstores.
1: XFM.
2: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
3: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pahit sa dasona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gate. Kamutol, testing ibala. Kampiyong di dyan, Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at ramuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: XFM.
9: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santan Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santan.